Chide butia lipo yo duri vizuri butia libonda Utakuliza mbona tumetoka yo duna na dema jichoka Kumbe ungesa kumajo jusa sito siku alitema mugoka Vile nilikuwa mangwadi nchekio dema kidozi na tocha Ba usiku alivu chachisha